0: Matemba Kasabale na ngwati ngane
1: Uyama Matemba
0: Semnambitu no Matemba Kasabale na ngwati ngane
1: Uyama
0: Matemba Amuno
1: Matemba
0: Kutwa yiyo Sakaba na ngane
1: Uyama Matemba
0: Amusemnambitu tembala
1: Uyama Matemba
0: Kasabale na ngwati ngane
1: Uyama Matemba
0: Amusemnambitu no Matemba Kasabale na ngwati ngane Mama Yema Amuno Matemba Asabale na ngwati ngane mama Bebu ya njana Bebu ya matemba wami wema
1: Bebu ya no matemba
0: Bebu